0: PMN Tokelau.
1: Ia ko e, mālo hoko mālo atu ki te mamalu tato kāngi Tokelau. Haka hetai ki te tato hilihili kehei te langi, tato tamana. E kehele le tona aloho ama tona angale ki te ki tātou. E uila wai te vai aheo kātou hoki nā hea ngai ki tātou ka inga mani hoka nono anga. Kai vikia e kawa kehe e iane, e ka langa mai la vai ama wala kaulia mai tokala iti kako tātou tokalahi te iane noho nei. Ni? E ala o te taimi tēnei, e hoka he tai e laki te tamana i te langi kuma au hoki hea wano huia huia lele ma te ngali, e hoka hoi loke to hoki te tamana hea pāko me tolo. Mahalo ni te tamana, ke hia hia leke matau ka longolongo atu hoki nga tala mo koulua peni aho ki te tupu. Pe tai ngole pea kako matau hia hia lahi hoka longolongo atu. Tuko tuko mo ko te awa no tēnei. Hai tai ni?
2: Io, io, halo ko te hai matua soli he mena hoki to heo iki nga maluti. Ako te vena kai koe, nga kupulau e nga kupanga na mai koe. Ko te taki hoki la wai o tatou, ni ke mua mua kua rao te pale pale ke ta to ka ta ki ta lo te tu na he chung na ka ta wo ma hi ka pi ha ho ki ta te bol ka ma ta ha vi te nei ka ko wo mo le to ka ta ki te ko lu wa te na ku ma ho ki ta wa no ku ka ina chi ma ho ki ta ma to ki ta nu te nei ta ko nu ya chi ko lu ha ka he wa ma lo lo ma te ha ka he wa ni ka e me na ho ki te ka ka na te tu ti su ma te ka ka na te tu ka ta i ko e pale pale ho ki ta to ho ka tu lo lo ma ta to ho ta ki ma la yo te langi ia te ni la ku ta ma ha to ki lan ta ma ta la nu te na ku mo te ta pu i mai e ko lu tu la ma ta to po lo ka la me ka e te ha la ta wa i tu lo ko to ke la o ai tai kita mano ko to mai kita pai to te mata la mo ta upo ka ka tai kita lo te tu ko ta to ka ai ta upo mai te matu pe pa lo kita mai ti e ka tai kita na lo ai man nui lo wa ta to ka ai ta upo tuna nga to ta to ta u we lo wa ta ma ho ta to pi to no te nei tai mi te nei ka ai ko te tu la nga te ta to ka ai nga me le to i e la hijo que instala ay verlo con tama tala lo boca con ay por que la mente ne hita hoy está todo mato de ne lunga yo ay me la voz por que la me y o que te tú la mata toca en a mí le tuyo mo mola ta ta ta de lo te tu te na ku pali pali tamana ka ka una te tua ka una la te mo pinga o te ya tu lo tu ita u po ka e manu ya ta toca en a y na tamana la ta ay ne y e ko te tu la mata toca en a te ha te ne ta to na ye e ho ye ita ho ite ha na te ne yo te pui ka na te ne te nga wa lo ha family e ya ta tu mo ni la va ve ya tau kulelo te aloha te tua e tau hakili ki atu ni ko haele ni haka tau e beia hui alo e holi te ia tohoka ki tātou ki tonu upele toke laugi i e vai tau e taini taha pili mai e tēnā la e hakanu te te tau e na hakili ngā i e na tūlanga tātou ka inga i te hoku nei i e tokra heo kina ka inga na o mai nā pito he nua haka tau mo tūlanga te wa eta lo ki lo to nga ha ka inga ya ta ki na ni na ha ni mo tu na te na ya ta do ka nga ho yo no ki lo ba kuwa hai ba ya te tu la nga te kalang ta bu de li ki ta to ta mana te na ki a te ne he ka ko i hai ta la i la wa to kla hinga ta to ka nga ki nei ti te ta mana ni kuwa he mai ki nga lo vela ko te hopo te lai ta e au o ingo to atu te lai vena lo o na ui nga aka whi e whi e ai tu langa hale tangata ma o na ui nga ta hale lo tūni hai tangata pihai nā me vale vale e kai veho ki la e mai taku to ina kai au e pihai nā me ato ke lau kau ke koe piha ka koe lo piha wai au na haka hili ngia ki koe lo ko lato iha ka ui ka hai kua he mai au e tali he hili ni koe lo lako te ia koe lo hai na e piha e ta mana wa e ia iloto na olo he ngā ia iloto na toke lau ni lo na haka oho tona nuku no nu ma tona hantahu pele to e una tai tai mi hai e na lao a ve ka vi hi hai na community e le mai e ia ko ka ho ko te lau mua e hai ka kana ia ka heili lo te pele i te e ia taho wa tu lo wa ko te me te nana tan wai tona pute e ni e hai ka talana tino te le te ui te me ka tangata e ia iloa tona toke lau e e ia iloa ni oi tau tala ia ka haka heili e ia iloa hoki nga tari ni e mai la ke puli te heo ngatena ate Sen stato tamana te na gua khailang isla tan malanga mana tai banga na. Na he ke hiya trato banga na mai he ku te ka tu ni. Ya. To na lu ho gila ka ha mai hanga to ha te ku no ku no no. Na lu ho ngau ki tala. Ta mai te matangi. Kua kami ho ki te no wi ne matu ho no ku no no. Tato te kalanga pai ya te tua. Ya. Kua Bela le te umo mua kai ka wehe tino e te tua ia tatou ke hinu maki pema tu mauta ka tuto ki te tua awa e aie lawa na aluanga e pule lawa I taime haka makua e hoki tatou I tenei oranga ia tena pila e kumatua I te mayangi tatou matua matua tena kua ka wehe hoki tatou tamana I te langi ia mani tahi kaeng hoki hei lo atu bena hoki te kamiha lo atu moko tomo Amoi mo hoki te aloha te tua ke. Piki hatai tu koutou e mo koutou a te. Tēnā hai min tu langa ni ka inga nai pele tu koutou ua. Pala kau mai e ia ki tato he no mōni. Iyo kai hakama mai nā tu koki tato ka inga koutou koi nā puli te hono. Te ia tato hai te bahi ho. Kutu mahi na hou. Oyo ko yo mō ma koutahi ki mō he tato. Ele katau nā halunga tato ye ia ta hoi mo te. Wai ho te ngana hengi mauti noa paku ai hai hea pe hea te taki kai hili kulo te hao ni ni e pā mai ku hao ni atu ki tātou ke te hono la te nā e tāu a lele te he tingat porkala me tātou o te tūranga te nā o te wai hao te ngana ia ku haka pi hoki te pāis pāi mo tūranga tātou hō le au ngā lele hoki la mo tātou hanao mani wāhanga hio ka au ngai lātou mo tūranga te nā kai me hei Atu pulang ni ni gua popote thai ngan ame ye na ya koi tato wa lele me na gua kapiki kita to ho ya na tama tala ko ye na ka mole ko na hangi na dula bai lunga ho ka ho na ho gila bai ya u no no ma ta ho ka he pul ko ya lo he ngani e ta to lo ye na ye lo ya ho ko lo e mai in tu pulanga ku mo tu ka to mo ta to lo ye le le Antoni na mai la to hoi hoi e. E treaty mo olohenga. Kapito ke tue mau mai ei lawa I olohenga. Awa he he nua lawa e o tato mahe to he tato na hoki mai te tua. Kae, te me moni lawa mole na lohanga nubien la tui au hana tui lunga te toke lau. O kua katai atu mole atu na lohanga mo koto hu mole le na kauna te tua mna hale tua. Ia, na hoki te stulanga na kauhea wa te mna lo ma tua. Kae mahe u mara na kai nga mo tatau I lunga tutolu, alo hati tau po mokotou, peho na kai nga mo tahe na pito hinua turi hati lalangi, alo hati tau po mokotou, kaya kapito atu mokoulu atu lihe maluti, mokoulu hoki na lohanga mula tu mokoulua, kumumwe ki te tua ke takia tu kolung na kai nga kai haka muda tatau pulu kalame, kaya kamangal mai kuon pahala hoki taman tenei, kaya sami tenei kaha kotoa. Toha tuko ia hitula mai e pākome mō koutou, toha to klau, pena hukolua tō lihe maluti, anuia te ahui ahui.
1: Haka he taila hele le te tamana, haka manuia hoki te tua ki te havalinga o tēnei vai ahio katoa. Ia, ke loho te tua, ke pui pui ma leo leo koulua. Haka he taini, toha koulua.
2: Ia,
1: toha ni.

0: Amene, ma amene. Ia, ole faafutai le tofi. Nea ua maea ona momoli. La tatou faasifonga. Ae a le faafutai ma le faamanu ili nei afiafi. Peo na fita itunga iaile tofi nei afiafi. Le sunga itoina ya pasta Isara Heperona. Ole faafiangaia ole kalesia Lion of Judah, Voice of Christ. Io tara ya ukilani. Faelalo leo fata vai mumuli aile tata ufaftai fa malo muli mau faftai muli ufa malo si auta yala inaipea la tata umalanga ufaya nei also ifu au au naulana fana ote fio fa leo foi male anganga me me ia ne au tu ole ne fiafi e fa pe feo ne fa mangalo ine se tangata leo fa fonga yai Samoa au te au maia, ia e matua faa maulalo lo loto, matalia le upu le li, awa o ia o le upu, e o lai tato, oka ufaa malo, ufaa futai, wale ole lea, saungia le leo le upu ala e au, to mtawina ele tato, ufaa inga mlanga wa amataina nei, fai maoso le nei, vai yaso le faa malo si au. Ia faa manuia pia le atua mfua ilo mtumu ila usunga to ina malfaltua ilo ulua faa fale le malua ili tausia ili to vini ali ali ay ato ufinga peo na ia ili to ikale siya wao ay maisifo ili tautua ina ili tala li ali ali ya ala ingalu ngalu ili ia ili tato polkalame le atua ia ono faa manuia ya alofangia faa manuia soifua maawona ya wasa mua malana sa ili nga malo ala mai te tala le leia le atua faafutai foi te apua iga sa moa i kalesie fia le gata i Aotearoa nei ea le tatou tapuaʻiga o le tatou atunuu mai sa moa aia so se tapa o le kelope o lou faapea ona e tapuaʻi mai ai faafutai faafutai tele lava lea ua afatonu le tulae valu au te toe faatalofa atu sa moa i lau faafoga tapuaʻi mai lenei afiafi ma puane sauniga o fonotaga ma futaga fiafia auā viiga o le alii pe ona masani ai lana fanau faatuatua i lenei foʻi aso tāua patapatia ai le alofa o le atua toe oseaga ma eʻa lenei masina okaoka e lē lava upu ona faamatala le agalelei vai aso ua alu atu ma ona feau masani lenei foʻi umomoli mai loutou soifua ma somatou ola i lenei vai aso fou ua amatalia e ui foʻi na faina isi vaega o lalolagi ona o fetauaʻiga ae mai se faamaʻi feagiaʻi o soifuaga nei ae talitonu lava lo a pelepeleina pea loutou soifua e lo tatou tamā o i le lagi o le tatou polokalame lenei afiafi ama ea le mai viiga o tatou talafou taleiva o tatou toʻo sports tapenaina ma fofogaina e fetalaiga iā toto o le manino akapetos latu laau pepe afaleiva o le tatou polokalame o le toetepa review o se faaalo i le afioga iā mai ava iulai toma o se auauna o se tasi o aulupe falele sa tu matiʻe lana auaunaga iā Samoa ma ea lea afasulu o le tatou pokalame masani o le fono talo ma afuta mai le susuga o le faafeagaiga e maise le falitua o le faafeagaiga iā eti fui moono ma kafise momoli talosaga ma ea leai o tatou pokalame o tunevale po fasili matali o tusipaia seʻia oo atu i le aso fou o faatalitali mai ma ona lavasiga faafutai ia ea mai le o tara lau susuga toina pei fai se tala o faafoga foi sa moa
1: ua lele faafasili lau fioga tofilau manuia faafutai le lofo lele manuia mea uma
0: faafutai faafutai ia ua o le itu lagi lea e fio ai le susuga o le toina ia ua iloa uma e lalolagi fai mai o le tumālo ulavale ulavale o le asau tagaʻi ai vae atu lau susuga o le toina e lē se toe ulavale
1: ua le toe isau lava mai ae pei o le matuanuu le pei ua tua uma atu ia ia
0: manaia
1: sa moa uma ua e
0: auaunaga eseese
1: i auaunaga eseese o lo faatino e foi totonu o le taulaga fatau i o tala foʻi o lai tagata e tafao mai foʻi ia tunuu eseese ma se lavo tagata sa moa
0: mapei
1: lava o sio matou pitonuu lava
0: epei o le laumua lea ia malo malo faafutai uai le faigofie ene fengo fie ile tau singol file mu saunga le mu io tata tangata ia mu avane ve fo ne avano mu moli tu ai fai so mato le fa tau va mu moli tu ai fa tai la sunga to ina ma se fo il singol le fenga lu nga to fie le tu lo fa pe una pu no ia wa paule ole tata la fitanga ah mai mai mala ma fa fita u le ole ola ngane ole atu
1: moni lava
0: pe na sa no ale ele u pol ne fia ah la so fi nga to to mani o vai atu vai a fia le matango fia le u pol a fia
2: eo
0: fa to eselo
2: ya fa fita ya le tua o va no te tala e fe fo fita e fe mla fe nga ruenga ya e fe asia sia ai e me se fo io se fa la ai au e pal pal ai nai fe au mga ruenga amato ne vai asu
0: e se mane
2: e be un sa no le sunga ya pasta o msalo le mato wai fe me so ale u pol a le le fionga ya ta u le fionga ya su a wulim sio a mangile fe me ta lo mangile fe me gateway to the nation
0: e sa ya wa ina ele a port
2: ya wa no fa ya o se ta si o fa ta singa sa o a tu vau ina fo il fa mo mo o va tu lo ya ya wulim sio ya le fionga ya su a fa ta mon ya au sa mangile o le gateway to heaven or to the nation a o ta is the gateway to heaven.
0: Yeah, I'm not sure for
2: if I am the Calicia. The male Calicia.
0: Yeah, if I am a set out, yeah, yeah, so if I am talent, I'm tired, Melanie.
2: Really, have day, yeah, pasta, my loaf and got away, or some of you later, my fair. You're all on a loaf for you to a tattoo community.
0: Aya.
2: Ole metonu le ta ole. Ola wa ye le ma mauta wa ve. Ole ministry.
0: Yeah.
2: Yo tato fatino ina ma tau tuola ya tuno.
0: Ye tau tele a ve ane. Ye vi inga ole ni.
2: Boni no.
0: A ole anganga fie fie. Ole anganga le mebe. E la o fionga to ina. La o sunga le fafe anga inga. E le tau se ruatu. Okay. Yeah, wala e si si la samo, wala fo e moli mau a samo, ah, polea sa tato tala fo ina, yeah, la e si la fia, yeah, la e si si la le tua, ele so ifu au ona, yeah, lo fangia pe le tua, fo a il so mai, yeah, fo a il lo so tele, fo a il on sai, yeah, e la sunga mal fa tua wa fo ile, le tau si ore la fo ma mo e le tua, e me se le nai tu o tato wa tunu o kilani nei, yeah, e me se fo I fa fo anga sa more, but yeah, I'll find a ring of two feelings too. Of our pair on a mouthful to my ear, child for him more. I'll ring off young a yard, I'm a tongue or neighbor, yes. Yeah, yeah, I'll find yeah, let you.
1: Yeah, yeah, for you, no, for time for you, for money, and I lay a fiafy, if I'm on yet for you, and two
0: way.
1: No, Fiona, yeah. And she for you, of to fill out, yeah, for you to all the Nino,
2: and
1: a few may be star, yeah, the Suma,
0: yeah,
1: and the lame farm nearly to a year to five, leave my yasso world out to a no sultan to what to do.
0: Half time. Yeah, only was a matter of two limana Samoa, a being a year, a four in my year, a matter that to poor Calamia Pierre of a pair on a 2 hour to a near fiaf.

0: Samoa.
1: O le pese mai le PIPC I Christchurch, nga sa fai o twai tatou proklama o laina o talosanga, pei ona sa fi taitunga iai I faltua ia eti fui maono makathi I lina I fo I tai au. O lea ua toe luas fuma lima minute ona tā lea o le itu la atasi, o le tai au nei o le asu mfua o le aso tosu maltasi o au kuso lua fe luas fuma leono. Toe fata alo fatuai ma le nganga faa loro pa I o le tatou atulu o mfairo mafutamai, ia tumanatu tatou ia faa atasi le tatou vi inga I le atua, ma le tatou faa fitai ona o le tautua le faa unoti inga ala faltua e pei ona fitai tunga I vai asu taitasi a ua foi tatou talusanga, ma le tunatu I le atua o le tatou atulu o faa fitai atu. Ila tuwe nfeo mafuta mai ya mwini maifoi mwa mana onga ipei ona masani yai fatarofa atufoi ma hafta yatu ila tuwe mafuta mailunga upenga tifa ilangi Nina Tawa David Miller Manongi Efu Mel Dixon Tumua Pusaloa Falava Toetu Sam Lovely Au ya Mpira Stawas fafta itele mafuta malinita yao ya tape na malita tunu Kau tuan mafu orang mata dia tato pukul apa fai wepo kalau mula ni cayau. Si lim tali utus pa iya. Efa pefu itu utang hafta lai. Be ya lim tali upu yang firang amai orang tato tu nu tato tifasso yai.

0: matter what case you come and want.
1: Atarofa tu ya Charles Michael na viau na rol mafuta maisha una maisha ya
0: mshide lua mshide lua mafia e yele mungali yoro tu shiet kuspaidio tambelo shiet mungali ya ndio ton e si si ya yele tua e famba oni e sanzi polo inga le tua. E roa mo ele tua ra uai e le ma tau da nga inga e le tau da nga inga e dia ore siri o ai lai le munga ri lea
1: Fafo mai tatunu siri mai a Sam o ai le munga ri I ele ma tau da nga inga sa o la mio ro tau o mai le fio hare tua ai ngoa le munga ri.
2: Tony! Sa alu mapo! Suya!

0: Oh, sorry.
1: Dan lo kur kanen sin.
0: La versina. I.
1: Ya
0: tuo Jacopo. Saltari, saltari tu tuo Jacopo.
1: Ora tu si el salambo e luz furga po bua.
0: Salambo e luz furga po bua.
1: Ora ku si el nga ore tuo Jacopo.
0: Ya tuo Jacopo. Salambo luz furga po bua.
1: Aure tu apre ambole tu isa aku. Ora ku si el trece.
0: Ya mo iskusi. I'm going to go to the house.
2: No water a few mai.
0: Fa fia una?
2: Fa ali e suyo na so.
0: Fa fia una fa ali e suyo na so. No water a few man maro mai. O beto ma.
1: Ia, orkadi e fa kezi.
0: Fa tele.
2: E fa ali. E fa ali.
1: E fa ali e ala ke mau. La fa ali bo bo de ali gate ma wele do e o so. Ye ko fa ali fa ali de ye su isi de ya e ya fa ali ele do e tomba ya fa ali do de o li mo ye su fo ka ka ko ngoi kom o lo binga ngar ka e ke de a me fa ali ye ye de su
0: ah na ya ma lo
2: e ma vai ngau fa pe aku apa lima sepuluh persen
1: iya apa ini bosku jangan bilang sa apa sa ani itu yang itu
0: evas full luar
2: jadi
0: ah
2: iya evas day.
1: Ini tadi yang main sini jangan
0: pose,
1: Nebe si dengar waktu ini tadi yang baru mesti di pofele ku sirka lagi di lausu o Yesu de ala ye mag.
0: Ala ke me usau tadi le malu le luka e lusutas.
1: Oh
0: ye sa. Ye wo le ko mo mo ya. Ye no yo asa wor mo tuopi wa mo tfunanga ngalo.